ufisa kulekelela kokunye umuntu uyosebenzisa umuntu okhona emhlabeni ukuba abe usizo ekulungiseni leyo nto. Ziningi izindlela esingasiza ngazo sesibusho lokho. Kokunye kunabantu okuthiwa bayagula basezibhedlela, omnye udinga intso, kuyinto enkulu khona. Kodwa kunezimo nalapho udokotela engakaza cabanga ukunikela kothotha unikelele esinye isiguli. Ngokuxoxisana nje naye lo muntu abonthi ngempela uyidinga ngokushesha lento, futhi akhobana omnye ongamsiza, udokotela anikele ngenso yakhe anikelele isiguli. Lo dokotela jika beyisimangaliso kuleso siguli. Kakhulu abantu abasebancane sesizo kuthiwa odokotela bakwenzela lokho. Dokotela ekukhuleni kwakhe aqhama umuntu omncane amfuna, umuntu omncane mhlawumbe useyinto ethile evelele, kube nezimangaliso azenza kudokotela, or naye afunde lapho ukuthi kumele emhlabeni ube isitsha esisebenzisekayo. Uba kanjani isitsha? Kusuka ezintweni eziningi, ukube ube unyawonhle, ukube ube umuntu onenhliziyo ehlanziwe enhle. Makhulunywa ngenhlamuluko kusho indaba ukuthi singabe nezinto eziyilonda ezihlala kithi ngaphakathi, sibalise sibe nobabane, sikhala ngabantu ukuthi osibani bani sinje nje ibo. Ake sibeni abantu aba usizo kwabanye abantu, sesikusho lokho. Kokunye ukulalela nje umuntu ayixoxe ixoxe indaba busuthi angazi sibani bani, kodwa umoya othembakele uNkulunkulu esimkhonzayo. Jabule umuntu engela ngakufonela athi wangipha ukuthula kumqondo, ngazizwa kusuka umthwalo ebungumthwele. Kube ihug nje kwabanye abantu, umbambe nje umuntu kahle, umhage, nixoxe naye, ajabule abantu usathandwa kanti naye. Ngoba obesegcwele kuyena bese kuba mhlambe uma isimo samba kanje umuntu ongasathandwa. Imithetho yokuphila ezweni mningi esingazilungiselela ngayo kuba sibe izitsha ezidlekayo kwabanye abantu. Kodwa okunye okumbalwa nje kungaba yilokhu esizokufunda okulandelayo. Okokuqala esingakusho, okuyimithetho nje yokuphila engasithathi sibeke ekuthenini njalo siphokophele kuya phambili kunoba sikhumbule njalo abasiphoxile emva kwethu. Oqala sithi enza noma akha uxolo nezolo lakho ukuze ungaphazamisi imanje lakho. Isikhathi esiningi sibanyezelwa izinto ezenzeke ngakudala esingesikwazi ukubuyela kuzona sizilungise. Sithi ke ake sidlule kwizolo lethu ukuze ungaphazamiseki lesikhathi. Kokunye sihlulo ukubona izinto ezenzeka manje ngoba siphethwe izolo lethu elibi. 2. Abantu, ukuthi abantu bathini ngawe akungakukhathazi lokho, futhi akungakuhluphe lokho. Abantu bohlale bekhuluma ngabanye abantu. Okwesithathu, ungaqhathanisi ukuphila kwakho neningi. Awazi ukuthi kuthini emakhanda abo, baphokophele kuphi. Ngempela ukukhathazeka ngomuntu inxoxo into yamanje, kodwa wazi into ucabangani ngelakhe kusasa, azobhidlize zakhe izinto ekutshela into eyinsambatheka ongekukwazi ukuqhubeka nayo wephathe. Okwesine sithi, kokunye ungakhathazeki ngezimpendulo eziphelele okwalesikhathi. Qhubeka wena wenze kuhle, izimpendulo ziyozifikela. Khona ezinye izimo ongeyokwazi ngempela ukuzixazulula, okufanele uziyeke uze kushaye isikhathi lapho isixazululo qhamuka khona. Yilapho futhi sithi siyizimangaliso, mhlawumbe ngoqhamuka omunye umuntu afika besixazulula kuleyo nkinga wena okade uthi unayo. Esetshenziswa yini uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Okwesihlanu, injabulo yakho ikuwe, akekho umuntu ongavimba injabulo yakho. Zithole wena ukuthi ubani. Wesikhathi sesisho uphoxeke uzenze ukuthi udane, kodwa ungavumi ukuthi abantu bakumuke injabulo yakho ngokugcina uphoxekile. Zithi zikhona izimo nezinkinga, kodwa injabulo yakho ihlale kuwe njalo. Akusho ukuthi ukuphoxeka namhlanje sekuphelile, insuku zonke sezizimbi phambi kwethu. Ziningi insuku ezinhle ezisihlalele phambi kwethu okufanele siphokophele ufinyelela kuzo. Okokugcina sithi, ethaba hleka, akuwena wedwa nezinkinga.

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyemba phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabithe emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabithe emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina mswati mbamba. Emina kathi njengabantu bakwabithe emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibithe emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina ke. Njengabantu bakwabithe emsakatweni.
1: Ungumujovu 107.6 FM.
2: Ungumujovu 107.6 FM.

0: Yahashamana njalo ko DJ 9.8 SA bathi ke kunzima ukuvuka kodwa ngifuna imali. Angabe kanzima kumsomluko bakwethu ekseni.
1: Ngifuna imali baby.
0: Yavuka nje ukuthi uvuka umqaphaqapha kunzima ukuvuka kodwa ke imali yona iyafuneka. Shona khona.

0: Okay, alright, si mamela phoke ngomnanda khulu ke. Ey, yabona ke kwana 7.6 FM isikhatsami ke siyangishiya. Sithi ke mina nawe asihlukani. Ngiyabuza ngomnanda kakhulu ke la. Ingoma ngampela ziyangena ziyashintshana. Ingoma siphiwa ke uyande 014 mshaya mina ndakhulu ethi ke bantwana bami. Mhm. Uthi hey bantu abami. Ekuseni ke sihleli nawe kuze kushaya ke elisithathu ihora ngakhohlwa ngo-3 ngizothi ma ngiphuma la besiyabusiseka ke ngomculo wokholo. Njengamanje siyasixuba ke siyasivanga. Isikhathi sami ke sithi ke imizuzu esiyishiyagalolunye esele ngaphambi kushaya ke elisithathu ihora 9:03.
1: The best music.
2: Umculo ovutshelwe ekhaya.

0: Ito ng kita. Inoxin, imakasi. Ipita ma respect yonke jikelele. Kanye ne KZN eni yonke.
1: Ito makonya.
0: Ito FM.

angivele ngenzitelula ngikubi ngelele bese ngikwamukela ngithathe ngazibili ngibonge kwinkosana yomsakazo uPrince uSityana na umfoka Shabalala ihambisana ke nendlovukazi la uSandiswa kade bekuvusa kamnandi bethi ke kade bethi ke sondela breakfast show ngikubi ngelele ke yebo inkosi yami la migama nguBless asibe ndawonye kuze kushaye ke u 12 o'clock so ngawo u 9 ngisesihlalweni la esifudu mele sihlalane sintofontofo sika Zama B ingakho ke isindawonye lalela ke asenze kanje ku 0623151986 that is 0623151986 number le uzokwazi ukuthi usithole kuyo uma ufisa kuba ingxenye yohlelo na kanjani ukuzokwazi kuba ingxenye yohlelo usithola lapho noma usifonele ku 0333423970 that is 0333423970 inombolo le uzokwazi ukuthi usithole kuyo khululeka ke kuningi ke sikuphathele kona kuningi esisazi ukukhuluma sizazophinda futhi njengoba wazi ukuthi ke umsombuluko namhlanje umhla ka 14 ku September ku 2027 noma ke ku 2026 hayibo sengi 2027 kulungile indaba ngelinye ilanga leyo asigijimeke njengamanje njengoba ngifuna ukuthi ke ngikukhumbuze ukuthi uzobe khona ushoba lensimbi njengoba kuwumsombuluko uma kuwumsombuluko kuyazi ukuthi kohlelweni ekhaya sisuke sihlaziya amaphupho mangabe khona iphupho ofisa ukuthi ke sikuhlaziyele lona elikhlubayo noma wakwezwa umuntu exakekile ethi ke uphupheke kanje njenganami njengiphuphe nginenwele mina anginazi inwele la somewhere la ikhanda la but enzukwini ngiphuphe nginenwele so uyaza ukushoba lensimbi azongichazela ukuthi uphupho unenwele kusho ukuthini ngempela na kanjani ke sobe sikuphathele futhi ke sixoxa nje ngazo zonke izinto ezenzakalayo eMgungundlovu eThekwini namaphethele KZN eSouth Africa nasezweni nje lilonke ijikelele na kanjani ke okwamanje asigijimeke ngifuna ukuthi ke sizame la sizame ukuthola ke siye lapha yake kwela seMelika nangu Chris Brown.

ithike ikhuphukile ngomhla ka 2 kuyo lenyanga le uSeptember. Kungenzeka uma kuqala uOctober noma ngasekupheleni sobona kodwa ukuthi ke kuhamba kanjani. Kumina vele obeka ama prize kumane ngiyazicabangela nje nami ngidlula ngendlela. Ngifuna ukuthi ngikukhumbuze ukuthi njengoba sekuyilesikhathi uyeza ushoba lensimbi sizokhlaziyela ke amaphupho. Manga kukhona iphupho elikhlubayo noma ke oke waliphupha nje ofisa ukuthi ke uhlaziyelo lona ucaciseleke ngalo ukuthi lichaza ukuthini liqhamuka kanjani libhekephi ukhona uzobe khona ushoba lensimbi ngabe usithumelela ku 0623151986 that is 0623151986 na kanjani nombolo leyo ozokwazi ukuthi usithumele kuyo iphupho lakho sikhlaziyele kodwa uma ngabe ke esefikile ushoba lensimbi hlala nje la iduze uzomuzo asambe sedambuze njengamanje something dambuza iminyango

0: ngiyalazi lecala lami lokuba nomntwana ngashadile ongahlawuliwe kodwa ningangijezisele. Nompho wethu kade ishisa impepho ekhuluma nani, kepha kukho lutho okushintshayo. Inhloso akona ukundelela nokudelela isiko abantu abadala, nami ngikutshwa inkinga ubunzima bempilo yami. Naphenduka impilo yami ingahlangani nomndeni wami ohlukana phakathi. Nathatha ubaba sathula, kodwa kuze kube imandla akakaze afike ngisho nangefuku. Ukuhamba kwakhe kwaba buhlungu, kepha ngamkhulula ngoba ngizoba yidlozelini ekhaya. Ikati lele ziko sesutha kona ukudla amathambo
1: engqondo.
0: Naze nasifulathela ke nani ngale sikhathi sokudinga naso. Yini lena kuleli khaya esingayenzi kahle? Khulumani nathula. Umfowethu omncane emanyuvesi bayamnqaba, nodade wethu namajazi kodwa umsebenzi uyawufunga. Nami esikoleni akulungi, kuthiwa ngangenwa idlozela lingasithandi isikole. Nomama selahlithemba ngokuthi ukhona uyomkhipha enhluphekweni. Nomfowethu nokuphelelwa yimisebenzi ngendlela engaqondakali. Kulo muzi kamkhulu akukho mlingani, kanti liphi ledloze silimemezayo? Isilo sethu anisizwa yini? Kumnyama kodwa nina akukho enikucelayo esinganenzeli. Khona ikhona, kukhona lapho ekonakele khona, ngoba yonke imbewu thina esiyitshalayo kayimili. Uma kuyisandla somuntu nivume kanjani ukuthi ubumnyama busine buzibethele? Nikhona kona. Uma ngamaphutha wethu siyokwazi ngani ukuthi silungise kuphi, ngoba nizihluphi nangokusibonisa indlela? Yebo, ngingowesifazane ohlulwa yimpilo. Ngikhuluma nani nje, angiphethe inkukhu noma

0: emisakazweni Mgungundlovu ekhaya uhlelo igama lami ngubulesa angihambi ke ngedwa njengoba uzuthi ke ngihamba noShoba lensimbi sikhlaziyela amaphupho 0623151986 0623151986 inombolo leyo kwa WhatsApp uzokwazi ukuthi usithumelele kuyo ngiyacela ukuthi ubhale ivoice note ungayithumeli sizoba nenkinga ukulalela iphupho lakho uma uzothumela ivoice note sicela nje ukuthi usithumelele nje kube umbhalo kube umqhafazo omncanyana nje ocacile okhuluma nje ngephupho lakho ukuze ke into zethu zikwazi ukusheshe zilunge ku 0333 343 9700 0333 342 3970 inombolo leyo uzokwazi ukuthi usithole kuyo ukuze ukwazi ukuthi ube yingxenye yohlelo ubuze kubaba ushobela insimbi akuhlaziyele iphupho lakho ngabe wakwezwa uMaidala echazela mhlawumbe ukuthi uDala yazi ngiphuphe iphupho lakhe nalike mkhulu kade ngize ngaposta nje ku Facebook ngithi njwa ngifaka isigqoko nje kunento engiyifihlile la ekhanda so ngiphupha ke nginenwele ngivuke ngijabule kabi ngithi nayi umhlolo hey uyazi ngiphuphe ngazi ngakama ngini nge umuntu useyinwele zakhe sezibuyile kodwa manje ngiyabona mangivuka ngithi ngiyathinta kusashibulika nje la ichaza ukuthini lelo mawuphupha nje iphupho kanjalo
1: iphupho elihle kakhulu lelenwele liphuphe lihle liphuphe libi uma uphupha unenwe lenkulu noma unenwe lesigame njoba usho lisho impumelelo lisha amandla akho ukuthi lezi ntadu zibone ngathi ziyakudida ezinye zazo zozinqoba ngoba iphupho lenwe lisha amandla lisha impumelelo kodwa mekwaphupha wena ugundwa inwele noma uphupha unembungculu owazi ukuthi into yakho kade uthi uyayiphusha empilweni izodropha yonke futhi kuzokonakala empilweni yakho ngoba leli phupho lakhe lakhiwa isambulo sephupho sakhiwa ngoSamson uma uSamson enenwele kwatholakala ukuthi amandla hlabe emgundi inwele aphela amandla kushuthi isambulo sasesisuswa lapho ukuthi uma inwele zike zasuka indaba yakhe ayikho kanti mazikhona indaba yakhe ikhona
0: Ey. Ijulileke le ndaba mina bengijabulela ukuthi hayi kushuthi sengizo ke nginami ngithi ukugama nje ngikhululeke ngibeke iAfro yami kanti
1: lokade ubone ngathi kuyakuhlula ngenze ukuthi wena usuqalile ukunqoba wena onganakile ngoba kunabantu abanqoba izinto kodwa abanakile ngokuthi umuntu wonke ulindele imali eningi kakhulu ka no impilo ayimile ngemali iyama ngekuthi ezizinto kwakuhluphile egazini nje kuyimpilo lokho
0: ey Nangu uthi ke ngiyabingelela studio ngicela ningihlaziyele la ngephuphusisi wami engathi ungivezela imessage efonini engathi uthole umsebenzi ungivezela imali azoyihola iningi kakhulu impela kodwa mina ngi uthini uthi ngibonakala ngingayijabuleli lento yakhe vele yena uyafesa usiswa manje angazi noma sekuzulunga yini
1: kona njengoba efesa ukuvela kwenhlanhla ephupheni kanjalo kusisi wakho kuveza ukuthi khona okulunguzayo kodwa wena ophuphile kusuke kuveza ukuthi wena unamandla okumlwisa kusho ukuthi wena uma ungakhuleka noma ungaba nendlela ongaphahla ngayo wena ungamlekelela ngoba kusho ukuthi into eyenza angaphumeleli bekunengqinamba bezivimbile manje wena usuyavezela ukuthi kuzolunga kodwa wena ke ophuphile mulekelele mhlawumbe okwakho ukukhuluma kwakho ngoba lento esithi ningawu 100 kodwa nilashwe abantu abathathu ngomkhuleko wabo noma umuntu oyedwa onilekelelile imkhuleko wenu ubungezwakali kodwa yena wazwakala kwathola ukuthi kusinda nina nonke

0: abantu banikwa abantu kodwa banganaki. Uyabona lo sisi lo unikiwe manje umkhwenyana. Yabona nje bade ekungena bembuza amajusi abanye bembingelela kutshengisa ukuthi umukelwa yithonga lakhe. Uyene ufuna tshele le ndoda leliphupho aliphuphile. Ukuze le ndoda mayitshele liphupho aliphuphile ayitshele ukuthi zama ukungilobola ngempela ngoba ngifuneka kini.
1: Bangifune
0: ekhaya. Bangifuna anjoba kade kungathi kubo nje ithonga lami selivumile ukuthi ungangithatha ngoba bengathi baboka amagodi yabona. Kusho ukuthi umkhwenyana omukelwa bomagodi. Okutshengisa ukujakatsha le ndoda ukuthi no bayamukela bakithi ukuthi ungangizeka. Ngaphandle kumbheme ukuthi akayithayimi lento uzothi hayi mhlamba unamawongonga hayi mhlamba futhi ulakhile leli phupho kanti uzothi ulakhile intombazana uqinisile
1: bengisathi ngiyalapho ke impela ke ekutheni ngaphela uyabona umuntu uma ezovela day yazi ngiphupha ukuthi ikakhulukazi into ethinto ukuthi kumele mina ngiye kubo
0: hayi ngiyakuyibona kahle ya lento icisha ifani nokuthi umuntu athi uboniswe wena angeke uyikholwe vede emesho njalo ngoba wena ubonile wena uthi ubonile
1: yena ubonile
0: ya kodwa ibhlungu kakhulu lento kuba ngaleli iphupho ningashintsha liye endodeni kuba indoda iphupha lomuntu esimame imthatha imzeka khona izowenza sha ngokusheshsha ngoba umuntu onikezwe yena mekwamiyeka awuphindi uzeke hayi awuphindi singabe yapha imali uhlupheko zufe nje uzama abantu besimame kanti walahla lomuntu owunikwe yena
1: Ey kushuthi umuntu kumele alinde azaphupheka ayikho le.
0: Ekuyenzeka kwesikhathi kuba ukuphupha. Kokunye ka abanye bayezwa nase ngiyakubona lokubona amahla. Yabona uphupha into enza ngithi mina kuyisho. Uma kumuntu wamphupha kuthiwa mzeka ingeke akuvamile ukuthi ithonga lize namanga. Kuthi ukutshela ivari ngempela. Akusho ukuthi mongamphupha ungamzeki. Womzeka noma ungamphupha uma uzuthi inhliziyo yakhe iholela kuyena.
1: Nkosi yami.
0: Yes.
1: Nangu uyabingelela la uthi asibingelele kubaba wendabulo. Ngicela ukubuzwa ukubaba uyakwazini ukwenza uyakwazini ukwenza imbeleko uzihlanganise izingane ngembuzi kodwa babe nenkukhu umuntu ngayedwa.
0: Uqedile nje inkulumo yakhe uva waqeda nje. Inkulumo yakhe kahlehle uyabona ikhona lento ukuthi unalo ulwazi kodwa ucela abanolwazi ke emhlabeni olunye abangabe kahle uqedile kahle emhlabeni njengomthetho uyenza ngamandla nawo
1: yebo
0: uyenza ngamandla nawo uyabona nje bese thena uzokwenza imbuze eyodwa kodwa umuntu bese mnikeza inkukhu nenkukhu nenkukhu nenkukhu noma bangawu 20 abantu imbuzi yodwa kodwa kuma inkukhu inkukhu inkukhu inkukhu inkukhu bese ubika ke ngalezi inkukhu ukuthi namhlanje uzobenzela iphandla kodwa ke into ezoba isikhumbi izoba yodwa finish ke qedile nje
1: hawo madoda
0: yeah
1: sengilaphekile nami
0: yeah ngisho umsebenzi wenkomo uma ukhumbula abantu nje mawubona ukuthi awunawo amandla ungenza imbuzi imbuzi imbuzi imbuzi bese ubahlanganise enkomeni eyodwa uthi abahlangane bonke kodwa umuntu abe nembuzi yakhe usuba khumbula nje wabo umsebenzi uqondile ukhona nje
1: ake ngingeneke lapho nje kancane ngoba ngiye ngibona ukuthi isikhathi esiningi emakhaya mhlambe ma kuza ngasembuzini noma ngasenkomeni ziya zibe u2 kuthiwe khona isithebe samakhehla kube khona esezalukwazi ngabe lapho nakhona kusuke kusahamba kahle noma kulungile nje ukuthi amandla enkomo makwawe enkomo nje eyodwa kulungile kanjalo futhi
0: kahle usuke segwilike kakhulu umuntu namkhulu menza isithebe senkomo yamakhehla nesalukwazi into yakhe isuke ikhanyile empilweni yakhe so uright ukuthi apho khokho bakhe isithebe senkomo isithebe sembuzi isithebe senkomo yemanzi nenkabi noma ngayinkunzi ushite sifaza nesimama usuke right food lapho usuke enza into eqondile kakhulu okubi kakhulu uma uzofuna ukuthi ucicele lokho ukuthi uthi wena ubaneza isithebe sodwa kodwa futhi ule kubamemeza ngcono kona uma uzokwenzayo ukubike kusaqala nje ngeenkukhu embili ukuthi into engizoba nayo iyodwa ezoba isilwane inhloso yami ngifisa ukuthi nginiphe isithebe nike nidle nje futhi nalapho yobuzamile
1: cha sikuzwakela
0: yes
1: uthi uya ngiyabingelela kusho ukuthini uma ubhubha abantu asebashona kodwa abakini oh uthi ke ngiyabingelela kusho ukuthini uma uphupha abantu sebashona kodwa abakini awubaphuphi uma ubaphupha abakhulumi bayathula nje uthi uma ngibaphupha kodwa abanye bayakhuluma
0: usho bezinye izibongo
1: bezinye izibongo bayakhuluma laba basekhaya
0: yeah.
1: Abakhulumi bazithulele nje makwenzekile wabaphupha
0: ya yeah, idlozi lakhe lavalwa once

0: oshanelayo maqondana nendlu engilala kuyo. Mengibheka ngewindi ngangabona muntu. Waphinda futhi washanela ngagcina ngambonanga. Uthi ke elinye ngiphuphe kungena inyoka ebomvu eyisinqamo ngamemeza kodwa bekungavumi ngibaleke bengiyigadile ukuthi ingenapi ngaphaphama ngikhala.
1: Lo shanyelayo ukushanyela kuright ngoba ukushanyela kusho
0: clean.
1: Kusho ukuthi kunomuntu osola into efuna ukungena kuleli kamera engalungile uzoyivimba uya clean. Ngake ngakhuluma ke ngale nyoka ebovu engathi inyoka yamamlambe. Yabona ngesikhathi ngikhuluma ngayo omunye wengakathi hayikho lento ayisho inyoka ebovu. Uyamuzwa ke manje ukuthi uphupha inyoka ebovu. Inyoka yamamlambe endala le. Uyabona makele nyoka yangena kuwena emzimbeni noma yakuthandela usunomamlambo ready keke. Nga usunomamlambo nje. Umamlambo uyinto eyini njengoba ngithi khona oyimthethethizi kodwa inyoka ayiphuphile yamamlambo akabheka angangena umamlambo ngoba uma umamlambo awuzi nezinto ezinhle empilweni yakho uyokudalela inkinga ongekwazi ukuthi uyivimbe.
0: Impela bengisathi ngizobuza ukuthi akwenzeki yini ukuthi kube ukuthi mhlambo uze ngobuhle. Impela bengithi ngizwa lapho kodwa ke usungiphendule.
1: Kodwa namkhulu ngiyenzela ukuthi ngiyakujabulela ukuthi ngibuze ngiyenzela ukuthi okudala le yabona khona umuntu onomamlambo ukuthi omenzela imali akukho right kodwa umenzela imali lo mamlambo osuku kuyena ngoba omunye wonke amadoda eza kuyena. Wonke nyamadoda eza kuyena yabona ukuthi akukho ke kona right kodwa yabona manje uza nemali wrong ngoba phela ufana nento enkulu nje kuyena isibunge.
0: Sibambe nangu osifonelayo. Usemuyini sawubona? Siyakubingelela sawubona.
2: Sanibonani, niyaphila mabungono?
1: Yes, sikhona nkosi yami.
2: Sikhona nathi. Khona sobona ntini?
1: Yebo, okay.
2: Ngicela ukubuza nali igrupho. Ngiphophe umuntu athize ungeneke, kodwa manje ngiphupha ngithi mangihamba, ngithi mangabe ngithi esikhwameni ngithola unamathelela ngaphandle esikhwameni sami engisiphethe. Uma ngithi ngiyawuthenda ngithi ngiyawususa usonamathele angathi unozibuli. Manje kwaba nginhlaka lokho. Unekhaba elihle impela, unekhaba elide impela ngathi amadlimi kanokwakhe.
1: Ya, nihambe kahle leli
2: phupho. Hhayi, ngiyaphela.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Ngingamchazela.
0: Mfethu ngicela uzolalela khona emsakazweni noma uzobamba nje ubaba achaze mhlambe.
2: Hayi mina ngingamchazela.
0: Kulunge. Ungamchazela ba.
1: Angeke ngimchazele nje lapha ubaba. Uzeneke kahlehle umuthi wamasoba. Umuntu ukuthi uthandeke ngifuna ukuqala ukuthi ngithi umuntu wamasoka umuntu ukuthi uthandeke uzeneke umuthi ngomthetho omuhle kakhulu uzeneke njengoba ke wena bekunikeza manje ngathi unamathele esikhwameni kungenzeka ukuthi bafune esikhwameni sakho ube neqabungana lelilawo njengoba ume kanjalo nje uyawazi ukuthi ume kanje njengoba ubona usebenzisa iqabungana la ulifaka esikhwameni ngoba uzeneke njengoba umuntu enhlanhla nje sithi umuntu wamasoka umuntu right kakhulu ukuthi ukwakhela impumelele uzeneke muhle kakhulu uthathe iqabungana lawo ulifake kwiwallet yakho ungakuleka lele ukuthi izinto zihambe kahle kakhulu njengoba sebekutshelile ukuthi sebenisa wona nje bonamathele esikhwameni.
0: Uthi ke la ngizocela ukuthi ngibabambisa kubabhanqa ngoba manje ngiyabona ukuthi isikhathi sithi asiphuthume impela kanti sekuningi.
1: Yes.
0: Angibambe nje ukuqala ngizobabamba babili bese sizama ukuthi sibaphendula kanye kanye. Uthi ngibingelele emakhosini besemshadweni wesiZulu. Kulomshado kukhona umzala owayisangoma naye uthini owayisangoma naye ekhona akasekhe emhlabeni athi kumina hamba nawe uyovunula ngisuke ngaphaphama ngingakabuyeli kuye. Ngicela ukubamba nangomunye uthi ngiphuphe amanzi amaningi awumfula engcolile engathi afuna ukungimukisa basho usho njalo owesibili ke lo ngicathi usungababamba
1: Ya lo nje womfula nje isifo lesa siphuphi.

0: Amanzi angcolile amukayo isifo amabhadi amashwa uzokwehlela yona yonke into embi kungavela nesifo noma yinini singavela kuyena singavela kumuntu wakubo amanzi angcolile nje ayikhukhula awafuneki li right ke le lo esangoma ekuthi uthi sangoma kahamba yovunula kuyenzeka ke lo wayesangoma sashona ufuna ukunikeza wena amandla aye nawo njengoba ithamba nawe uyovunula kungenzeka ukuthi useqala ukusondela kuwena kungenzeka useqala ukuzokunika lo kayiphiwe kona yena
1: Sanibonani makhosini ngicela ukubuza kunokwenzeka njalo ngiphuphe ngiye emtholampilo ngiyofuna usizo ngigcine sekuyimina engisebenzayo ngisiza abagulayo manje mina sengimdala ngeke ngisasebenza ngabe kuchazani
0: ukuba semtholampilo noma ukusiza abantu engathi uyabalapha unesi noma manje usudokotela kusho ukuthi ngokomthetho nesiphiwo wena sokulapha abantu ngaleke ukuthi uzobalapha ngendlela yodokotela nendlela yonesi ubalaphe ngokwesintu nje kodwa ukuthi indlela ekuvezwa ngayo kuvezwa ngathi wena usesibhedlela kanti isiphiwo sakho leso esivezwayo
1: uthi ngicela ukubuza uma uphupha inyoka engathi imhlophe ithandela esandleni yabuye yaphenduka yabahlaza kwakhuluma izwi lathi khululeka sekuzolunga uthi ke ubebopheke izandla zombili bese nangomunye olandelayo uthi ke ngiyabingelela emakhosini ngicela ukubuza mase ungasaphumi noma ke ungasaphuphi noma uphupha uvuka usukhohliwe kwenziwa kanjani nokuthi ke ngingasizwa yini
0: yes asike siphuthume kulothandelwa inkamba phansi lothandelwa inkamba phansi emhlophe noma ibuye behlaza kuchaza inhlanhla isimanga kuyena abantu abadala baseduze kwakhe kakhulu bamgadlele bese ngiphuthuma kulothi uyaphupha uyakhohlwa angasebenzisa isiqungu asibilisa sigqume noma siphalaze noma geze ngaso noma thatha impepho yamawele agqume ngayo noma phalaze ngayo noma geze ngayo noma thatha ubisi ageze ngalo insu mhlambe ezu 5 kuyomsiza ukuthi amaphupha akabuye angabe sawakhohlwa
1: uma ngabe egeza ngesiqunga nayo kuba insuku ezi 5 nje megeza
0: megeza nje isiqunga angageza insuku ezi 5 asiqhuma siphalaze isiqunga na impepho amawele futhi angayiqhuma ayiphalaze ageze ngayo izowavula amaphupho ubisi kuphela lo langaligeza kuphela angaliqhuma angaliphalaze ageze kuphela kodwa amaphupho angabuya kakhulu
1: ngiyabingelele emakhosini ngicela ukubuza kuchazana ukuphupha ngikomunye umuzi kwathiwa ngingaphumi ngingakhuleka uthini ya kwathiwa ngingaphumi ngingakhuleka ngingakhuleka ngakhuleka mangiqeda ukukhuleka ngahamba mangihamba ngafika emfuleni amanzi mahle kodwa maningi akuhambeki ngezinyawo ngathi ngoba ngiwazi amanzi ngizohlamba ngahlamba ngaphumela ngapheshe usho ukuthi ngoba ngiyawazi amanzi ngizohlamba ngahlamba ngaphumela ngapheshe ngase ngibona sengise sangweni ngabona usisi wami egqoka izingubo zomsebenzi engathi useyasebenza
0: ukuphupha nje ukukhuleka kuyisibusiso ukukhulekela umuzi womuntu kuyisibusiso lokho kuchaza amandla kuwena kunesiphioni wesona ongakhulekela imizi abantu noma usiza abantu ukukhuleke banqobeleke uphupha amanzi amahle eclean wakwazi ukuwela ngoba ephupheni ufuna uwele umfula bomfula mokonga uwele ephupheni chaza ukuthi into yakho awukanqobi kodwa meke wawela unqobile kusho ukuthi unqobileke njengoba sethu uphupheke usisi wakhe emi lapha esangweni egqoke kahle so ku-right kakhulu kuyisibusiso esikhulu leso
1: ngiyabingelela makhosini umuntu wami ubesekhaya waphupha umama ehleze embhedeni lo mama esiflathele egqoke iduke lezayoni wangakhuluma wangasho lutho uthi nangomunye uthi makhosini ngicela ukubuza ngaleli phupho ngiphuphe ngihamba emva kwesangoma ngisilandela sama sangiqalaza ngama ngakhala sangibuza ngikhalelani ngoba ngiyazi kumele ngiye emanzini kuze ngilungiselwe ngilungiselelwe ukubekelwa inkamba zephehlo uthi ufisa ukubuza ukuthi yini iphehlo futhi kusho ukuthi cela usichaze usikhanyisele ukuthi yini iphehlo nanokuthi nangethi uphuphe elandelisa ngoma sasimbuza ukuthi uthini
0: ukhalelani
1: yes
0: angeke ngithi nje ukuphuphula ndelisa ngoma ekuveza vethu ukuthi unabantu abadala yena njoba nje landelisa ngoma ibekuveza ukuthi unabantu abadala iphehlo ke ukuthwasa kuwamagobongo kuyinto embili kuwukuthwasa kwamagobongo uyiphehlo.

0: iphehlo ungena entwasini two umuntu uyephehlweni ungena entwasini ungena ephehlweni kushuthi yena abantu abadala badinga thwase nje street yobethe bakhuluma ngempehlo ukuthwasa lokho u right kokwakhe akabhekane nento zakhe khona ezothola ukuphumula laba abaflathelwa umama onqwazi iduke lobuthandazi abazi ukuthi ikhona into enkulu ekhulumekayo ukubona bobabili engenzeka ukuthi kunento efuna ukubahlasela kulolu thando bebezovikelwa ingilosi yakubo noma bebezovikelwa umuntu oyinabantu abadala kodwa umuntu ongabasiza kule nto umuntu ongayihlola athola ukuthi lo mama uze ngani kodwa mina ngibone ngathi khonto azoyivika kubona azoyilwa kubona
1: ngibingelele makhosini ngicela ukubuza umntana muphuphe sihamba ngemoto ngidriver gingqika imoto uthi emaye ngibheka mina ngicimezile siphume siye ekhaya afika tshela ubaba wakhe wase ethi ubaba wakhe ufanele ngiyeke ukudriver nangomunye uthi angibingelele futhi uthi angibingelele futhi blessa uthi umuntu wami engathi sesimphindo kwesibili ke futhi lo uthi kodwa ke uphuphe useqhamuka nelinye ke iphupho uthi umuntu wami engithandana naye uphuphe umna kwethu kodwa abasathandana efike endlini siso babili wathi usubuyile wathi ubhuti cha angisakudingi and akayindawo lona ombonayo
0: hayi lo uzobahlukanisa nje njengoba embone ngathi uyabuya vede ufuna ukubuya kusho ukuthi izithunywa zabo ziyabathiphisa ukuthi ima ikhona indlela yokuthi balwe ukuthi angabuyi abalwe angabuyi ngoba uzobuya ngespeed noma kanjani
1: eyi ziyakhala uthi ke la emakhosini noma ngingabonike kahle ukuthi khona igama ngaliqedanga uthi ngiphuphe ngathi ukuthi bengisemanzini aklini kunenyoka phakathi
0: ya
1: uthi omunye ngibingelele ngapho ubaba ongumfundisi enkonzweni yethu owashonelwa umkakhe lo baba ngaphupha enginqume izinzipho zezinyawo sihlezi nje sizixoxene
0: wesifazane lo nqume izinzipho kushokona mhlawumbe wesifazane angeke ngithi nje uma ukuthi wesifazane lo phupha enqunywa inzipho kungenzeka ukuthi ingilosi yenkonzo noma ingilosi yalo baba isifuna ngathi angathatha yena njengoba ashonelwa unkosikazi njengoba ephupha engathi unqume inzipho nje ngoba phela unqume inzipho uma ngafica nje umuntu wakho enqunywa indoda inzipho kusho bayathandana banqumana kanjani inzipho kusho ukuthi ikhona ke leyo nto esibasondeza kodwa akayibhekisiseke into engiyibona kakhulu engimfuna umphenduli lo futhi othe ubone enenyoka emanzini so uright lo mating alunaye chaza ukuthi unabantu abadala mezibone enenyoka emanzini
1: nangomunye uthi ngiphuphuma nakwethu sadlule emhlabeni mina ngithi ngiyakakhe yebo uthi mina ngithi ngiyakakhe ngibona izingane mangehla nje ekhumbini nangu naye ehla kwenye ikhumbi engaphesheya ngimbone athi uyapi ngiphendule ngithi bengithi ngobona izingane uphethe uplastiki onemfino ezihlekela nje sahlala phansi kwaqhamuka indodakazi yakhe endala iphethe izingubo yanginika zona yathi angizibambe yase ikhumula ishirt eligqokile yagqokisa umawayo yona yayoshintsha yagqoka ingubo enokumnyama nokumhlophe kukuhle nje kuhlekwa ngabe kusho ukuthini lokho
0: leli phupho lisho ukuthi izingane zalomama ungazilahli zinake noma ngingasho ukuthi uthi zondle ngoba ubungaphethe gross uthi nje zinake sondela kuzona mgadela izingane zakhe futhi naye usakukhonzile njengoba hamba usakuthanda njengoba denihlile ngathi niyahleka nineme kodwa ubekukhumbuza ukuthi ohamba ubuye uvakashele lezi yangane ohamba ubuye uzibone lezi yangane kuhamba right kakhulu
1: angibingelele emakhosini kunomntwana ngisebenza naye yena uxabene nami ngoba unezinhloso zakhe ezithize ezibonakalayo mina angixabene naye okubhlungu ukuthi usebenzisa igama lami kabi wangipenda kabi ngoba enenhloso udaba lusakhulunywa alokaphuthulwa manje ngimphuphe engena kulendlu ebengikuyona kumakhaza wangena wabingelela wathi safa amakhaza angibange ngisambheka ngoba ngicasulwe isenzo sakhe noma ngingaphuphi noma uthi noma ngingaphuphi uma ngimbona ngiyacasuka kakhulu lo mntwana ungenze iscapegoat ngiyaxolisa ngalolu limi lento ngiyayikhulekela kakhulu
0: njobe mphuphe godola nje lo.

Igama lakhe uNcazelo Mtolo Musicholic uthi lentombi ingoma ke le ephumeke ngeviki ke eledlule la kona ke njengoba ke noma ke emaviki amabili edlule njengoba uyizwa ke nje ishisa ikhotha ke insizwa ke le ekade ke yaqala ibamba idonsa incenga nje kancane namanje ke isayincenga njengoba ubona ukuthi ke ngathi ke sekuze kwafika ke sekuyakhanya. Lalela ke njengoba ngithe ngifuna ukuthi sithi ucoxe kancane ngifuna ukugijima ke njengamanje ngibheke ngiqalaze lapha ke ukuthi ke uPauleke wathini kulolu daba lo lesikhuluma ngalo mhlambe ke before nje ngize ngikubheke ukuthi uthini kimi ngifuna uqale ngikubuza ukuthi kukhona yini indlela owalekelela ngayo amaphoyisa ukuthi siqedele noma ke siqede silungise ke indaba yesimo sobugebengu kulungile asibheke ke la uthi ke udelidiva goodness ubugebengu budalwa ukungasebenzi nokungaqini komthetho kuwumthelela nokuthi ke ubugebengu mabunganqandwa emaphoyiseni kungakuhle ezweni ngiye uthi ke ngiye nakubazali abanike izingane ezincane izimoto abawuyeke lo mkhuba ngoba izona lezi zingane ezenza ubugebengu ngazo lezi imoto ake ngiyibambela okwamanje usho njalo ke uDeli Diva goodness ikusele nje imizuzu eyishumi nesikhombisa ukuthi kubumba nehora lesi noma ke leshumi nambili igama uBless ohlelweni ekhaya DJ Mntomuhle Tokoda uthi ke hashtag ekhaya 9 to 12 on U107.6 FM nonkosi khona Blesser umvokancama ngibingelele uthi ke ngibekile indlebe endaweni ekhokha ama-rates hey madoda ekulungele uthi kwitopic mina budi ngibona ukuthi lobugebengu budalwa ukungaqini kwengalo yomthetho because ngisho nabo abasebenzayo bayakhwabanisa ngisho nawo amaphoyisa imbala ayabandakanyeka kwinkohlaka yabonake ngicabanga ukuthi umuntu wesibili lo uzongifakazela nawe umuntu wesibili njengoba ngifunde i-comment yokuqala ifakaze nayo lesibili ikhomba ingalo yomthetho ukuthi nawo amaphoyisa engathi anasi isandla esilula ayathatha impela ngozwane angazi ukuthi ke ma kunjalo ke into eyothiwani ke into efana naleyo 0623151986 that is 0623151986 inombolo leyo ozokwazi ukuthi usibambe kuyo ukuze ukwazi ukuthi ube yingxenye yohlelo sikhuluma la ngendaba yokuthi njengoba ke ubugebengu budlalubi ezweni lethu sile noma ke endaweni yethu siyakhele umgungundlovu namaphethelo kuphinde futhi ubhekisise ukuthi izinga lokungasebenzi liphezulu sengibuza ukuthi ke ngabe ubugebengu budalwa yini ukungaqini kwengalo yomthetho noma izinga lokungasebenzi asikhulumeke.

0: Mgungundlovu FM.
1: Right, Mgungundlovu 106 FM, the sound of choice of KZN Capital. Kahle hle la sikhuluma nje kahle hle umngozi boku posta izinto ku social media ubusafuna umsebenzi. Even ngisho khona usemsebenzini kunezinto ongafeli ongamele ufane uvele uzifake nje noma kanjani. Kakhulukazi nje uzobhala izinto ezimbi ngabantu bese kuthiwa ecabanga ukuthi kuthiwa umuntu uhambile emsebenzini umise emsebenzini ngenxa ibhali ngentantante ebhala eyibhala kanti uyibhala kabi ngabanye abantu kanti labo bantu benza olukhulu emsebenzini wakho kanti mhlawumbe ubhala nje wena unganakile sekuthiwa yabona-ke ukuze singawuvali lo msazi uhambisani lo muntu lo. Wena usubona usukuthiwa indoda othukuma kancane noma sisothukuma kancane uxake ukuthi hawu ngenzeni kanti into wayibhala u-social media.

0: sishone lo mawazo umndeni wakho within a month futhi nake senza kakhulu ke njalo masifaka lo munye lo suka elandela uvele nje afa imakeup afa iqox
1: namama
0: afa singesi avela la ngifuna ukuthinta imabhodwe nje
2: yeyeyey
0: manje bavela lapho bakhabetha yabonake le
2: yeyeyey
0: bese obuwesi manjabulo bese iminyaka yakhe iba mncane kakhulu kunethu Chodi manje ukuthima ngishani sena 20 una 50 bani kalowo mzuzu.
3: Yes, uyazandile ukukhuluma into eyiyona, ukukhuluma into.
0: Yabona ukancane umuntu othi mangabe eseshiwe unkosikazi wakhe. Bese buya athola umuntu ocisha lingane unkosikazi wakhe.
1: Oh,
0: wabashiyana ngo 5 years. Uvele nje kube inkosi yami ifanta, ayibo ngithini manje. Uvele kube ingane nje, kube ingane kakhulu.
3: Yeah.
0: Ngoba umthi, uvele kube ingane.
1: Umdokwe. Steve
0: Bob. Kubinga. So yabo ezinye izinto mthiya mfethu as much as umuntu eseso sehambile emhlabeni but irespect kulowo muntu mfethu. Respect lowo muntu loyo. Yabo ngoba ukuvela uvumbuke nje usuyavumbuka usuvuka ngentombi noma usuvuka ngendoda manje it just goes to show ukuthi awukazi wazomthanda lo
3: muntu.
0: Kuze la kuqala khona ukuthi umndeni awusakufuna ukuthi wena wabulala umfethu. Awena wabulala udadewethu wena. Ngoba ufuna ukwenza lezi zinto zakho.
3: Yes.
0: Yabo. Uthu suka lapho njaha nezimali futhi lezi zizophuma.
3: Mhm.
0: Uyaphuma usuye kwakhela lo musho ofikayo.
1: Hayi ngeke ke lokho ke hayi kungaphandle kwesandle.
3: Mhm.
1: Esandleni. Oh no okunye mhlambe singabuye sibe sikuxoxeni guys. Into ebalekile lesi. Andile no Njabulo. Le ey bakwethu yokuthi abantu especially uNonjabulo mayingashonelwa angisho ukuthi uzoshonelwa sengiyalinganisa ukuthi umuntu uma ungashonelwa ubaba wakwakho mhlambe ube namatekisi ube nani ube namabhasi ube nani ube namabusiness athile azothinta wena senishadile nje ukuthi umusha kanjani yekani bakwethu nina bomndeni ukuhlupha ingane yomuntu bakwethu ngezinto zayo nomnyeni wakhe ndiyekani ukuhlupha ingane yomuntu ukuthi ekumele ukuthi ingenwe ibhobhodlane vele kade lingasebenzi ilala vuka iteka famba ibholopita into yathi ivuka iviki ivuka iyayitolo isizocabanga ukuthi izovuka ngonkosikazi kamfowabo ikade ingayisebenzelanga lonto yekeni lento yomndeni ukuthi nifostele umuntu ukuthi kumele athathe la emndenini
0: yabona nje enye into emthemo sakhuluma ngalezo zinto ukuthi umndeni uyangenelela vele umndeni unakho ungenelela uthole ukuthi mina ngithatha uNonjabulo ngemthatha uNonjabulo sengifuna ukubaqala sebethi uzodla imali kaBhuti uzodla imali untanami
1: ngobani
0: fana idloba nawa udle kababa nje nina bodadwethu anihambi ngani nodla
1: abantu banganga nje idlala
0: amadoda uhlaleleni la ekhaya
1: idlala amadoda
0: yabona lonto so uma into ke la efikishaye khona mthiya it's when sekuba noqhekeko enzofuna ukulungisa uma ngabe sekukhona umuntu ongasekho emhlabeni akwazi ukuthi uNonjabulo kade nimi iltreat unkosikazi wami nimi treater ni nami ningitshelisa nimfuni ningamfuni uma ngabe eseshonile izinto zami ngiyibhalise ngayo bese nicabanga ukuthi uzonizwela
1: kanti
0: uzothatha lezi imali ahambe ngoba vela akaze naze namfuni but umuntu ohlakaniphile mayazi ukuthi mama mamezala boku mamezala wami odadwethu labo odadwethu uzokwenza show ukuthi ke baba
1: kutshelana
0: ngiyahlala ngiyachazelana as umndeni ngoba vela uthole ukuthi mina vela bengumuntu mani odad nemizuzu yenza sekhaya naye futhi bathi uma ngabe ekade ehlukumezeka
1: uyahamba
0: uyahamba
1: uyahamba hambe nayo yonke into yakhe
0: anginathi mthi ukuthola ukuthi uqhamuke emndenini noNjabulo into zakhe ayihlangani for everyone else ama siblings akho nobazali bakhe izinto ziyahlangana zingakuhlanganeli izinto to a point yokuthi usuyathethiswa thethiswa ngisho naye izingane ezincane kunawe ngokuthi awusebenzi kuvela nje kube nentombazane yabantu nje ukuthola iqoqe Mawu ithola izinto zakho iziqala ihlangana.
1: Ngoqoqeke bakwethu inqoqeni.
0: Izinto zakho ihlangana ihlale nawe eflatini. Izinto zakho ihlangana still abayizwa nakahle leyo ngoba usudlala eflatini aba abayizwa nje indaba yakho. Kuyaba kuyaba uyaphumelela uba right. Awusafuna ukekhaya. Sekuthiwa walahle ekhaya walahle abazali wenzani. Kanti babethuli ngesikhathi ungenalutho ulahlekile ngesikhathi uhlala nabo lapha alikho igama ongabizwa ngalo ayikho into engashiwo kwena mase kuqoqelele ngani abantu sekuthiwa usedle imali zabhuti yena lo thatha ubhuti usehlala neyiti siyathuka ingane yabantu kanti yona ingane yabantu yabona lo muntu lo yazi mangathi nje ngithi njobe neunder yodwa nje ngimthenga lamathathu
1: namanga
0: uyabona nje ukuthi yabo so izinto lezo mthiya ezenzakalayo and thina siqhamuka sasithi ufika akafuna ukuya kubo asazi ukuthi betreatwa kanjani
1: yes yes ayibo Hayibo, hey sivele mina ngivelele laba bantu lapha.
3: And I think yazi andile leyo nto ifanele ukuthi ilungiswe abazali. Ifumzale sakhona esaphila uyena owenza ukuthi kube noqheke nokuthi mhlambe andile ama siblings akho uthola ukuthi umdala

0: Siyabonga kakhulu mfethu.
1: Yebo, mani naye duze lenet noma ndengeza bebathi. Eke
0: bakhethe. Ethini?
1: Ngoma ngaqala ukuyizwa ngani?
0: Ethini?
1: Noma bengeza bebathi.
0: Ngeke basiqede.
1: Yebo,
0: unamanga usukomileke, usukomile. Usukomileke.
1: Hayi.
0: Ah, sekomile, sekomile.
1: Mabhayi.
0: Ayobi, yobi, yobi, yobi, yobi, yobi, yobi. No, siyabonga. Ukujoli.
1: Ah, tombaza.
0: Tika.
1: Tika. Male.
0: Bunike, bunike. Siyabonga kakhulu mcunjani. Ayobi, yobi, yobi, yobi. Alright, anyway, ngikumnandi kakhulu masekwenje umsakazo wakho umkhunkulo FM 107.6 FM. And siyajabula ke nojabulo uma kuthi abantu bayijabulela into esiwe sikhuluma ngoba kubalekile ukuthi kuyiwe phambili.
2: Yeah.
0: Kena ke. Kena khwela ungakukhuluma into eyiningi. Kena khwela. Khwela siyavaya manje. Siyigoli manje. Ungakhulumi lutho ngoba uliftiwe la. Angithi?
2: Mhm.
0: Ngoba ngizothi getting off my ban ban car. Bye bye.

0: Yamlulam gang, pinda futhi number is 0333422970 noma 0333422391. Mangabe mhlambe ufuna ukuthi ke uPaule kulokho esina. Ngithatha umlayelo uyithulana ngakhona ufuna ukuphala ngasi usebale ola ngkhona. Mlulam semoyini sikhuluma noba. Yebo sikhona.
1: Yebo, angicela ungazisho igama kuyaxokisa
0: manje. Yebo, yebo ngabeka elungela.
1: Yebo. Noma yena lokhu nendaba lezi abe ngimlale nangethu indlule nje. Yabo lonke. Kukhona namhlanje ukukhuluma ngendaba amaphelelo ukuthi kuyagwazelwa.
0: Mhm.
1: Ekusenzima kakhulu bamanye nekusenzima kule nto le. Mhm. Bamanye abahlindike kakhulu leso kaseka abantu laba abanguyibona bawonge ngongqondo. Ababanjwa bamanye nayo inkinga enkulu. Yabo kubanjwa laba mhlawumbe usekofisini eliphansi la kuqala khona kubhaliswe kuwena. Yilabo abantu ababanjwayo. Sekusithi laba abadla imali nganto laba abaphezulu. Ngisho nami ngazofika nje ukuthi mhlawumbe ufike nobufakazi ukuthi nakho uthe kanje. Yalokho ifanele inyathelo iyanyathela njengonyawo ifanele ingasebenzi nje. Manje njalo nto le isekude. Yasho ukuthi akubiki kodwa khona abake abangabanzi aqobo ubrighter nje into enzima la eSouth Africa isiyazangena yabo into besiyazangena ngisho emaphoyiseni babayeni yethu suke isinzima bethu kwazi ukugqayida iphoyisa uthenge iy'ncwadi zakwelinye ilizwe ukwazi ukugqayida abantu bako-Home Affairs babe lapho nje sezothatha iminyaka ukuthi kugezwe ngoba manje kunabantu abangasakwazi yabo ngisho ngishiya inkosi nayaphi ngisho emakhaya ey'nduneni yamakhansela uzofika kukhona lento yibrite noma ufuna ukuthenga iy'ndawo uzofika kukhona lento yokuthiwa nephintshontsho inzima kakhulu bamayeni phansi kuyaphezulu nje kuyafana ngisho noma ungayaphi ngisho noma ngathi uzofuna umsebenzi manje efemini ofika kuthiwa lekho imali futhi ngampela futhi ngeungayikhiphi beyifuna ngoba onganayo ngeke ngampela futhi uwuthole umsebenzi la eSouth Africa noma kanjani uma unganayo imali kodwa bamayo noma ngathi musiyakhuluma siyaqeda kodwa into ehlezi yenzeka bese kuqashwa amasipala orethi kuyazi noma ningaletha ama-CV ikhampela nabantu bala sebehambe siwe ababhradile njalo futhi akutholakali futhi ubufakazi ngavele nalethu oyophesha naye usebhradile futhi akwazi la eSouth Africa kuphepha ngishiya ijaji bamayeni sengizibona ngishiya ijaji qobo umuntu ofundile ohambile esikoleni masifundanga thina sesigcina nasekuya amaklasi aphansi umuntu ohambile ogogota komepi uhambe ogogota emayunivesithi ogqoka amajazi uzofika ebrighter enganani kungaze bekatele ukuphenze kwesi isikhathi kuyolalele amanye amacelo kuwaphumela kuTV sibuka amacelo esenzomeyini nangabe bephakathi abangabakhomba bathi abakazi angithi babulala abantu angeke nsangazi kodwa sibheka naye ungafundile uyambe ukuthi imikhambo lesibantubana engabizwa yena zofakazi nakwa-hatakulona lona notitswana nakwamanye amacala ukubuze ngeyithawo yindena ngabanjwanga kunabantu ngisho ney'tolo abona ey'tolo bezabe ukufika ngidayisele bamayeni kumbe bamayeni kudayiswa ama-cellphone akazi emndeni iphosa elibuze ukuthi nela ama-cellphone niwathathaphi la ama-respect kugcwele iy'ngubo ezama kuyitolo lezangabantu bangaphansi o-Orlando Pirates amagesi kubuyela thize kuthathwa kwegobu nana nje abayazenzela amaphoyisa la ayithatha i-bribe com. Ngiyabonga.

khona ekhona ibambe encane ibambe encane huge groove hayi khona ekhona yabona uma futha wena use groove le ngivele ngizaze ngishone ngapha ngishone ngapha kulungile senze nje nayinsizwe nkulu Luther Vandross shaka mnandi bring your heart to mine.